0: Yes, sir. Nou pa lage l, nou pa lage l.
1: Darling, mè mè kontan.
2: Gen bagay,
1: gen bagay.